Hallo Lakut, du hast dir das mal nach Kullermut, oder mit den Luther? Ulami lak pingasiu lang matilago October 14. Uwang ochatiu yung alisana via pig Jamie kayok tigil lago. Ilak na lato apito lakut ya kasi tay ko na lalo palayuit na lalo ko tigil yung apio ko yung lulakut man imo kasunigan ito pa ni inbityo kay nang nalo matilago luta. Sana ikakak alayan ay ginagpaka kasi utakat na mayak ko. Ilak ino titiwa ngayit kay lisan na ito nilo ko yan na loa katang nilak. Tay matusan na ito agagot agagot ik takit six mula to an anigo se mula to tan na nuna po misibula ti John Main tusak sa olos matiluta ko pan na pala ya tilugit tamak kuning pebele yun ning ilata pa ni gawa mo unit man na mukhan yun nga lang mga ta tusak pagin niya katigo man na tiyang uyok mula pibali yut na 7:30 patan na kawisak alo tutusam na agilusiyo

0: Hei, mä nyt avun meillä, tämä on takkilla takkit. Seksi juvalle ja on ikäksi manattuni lähtökkoa. Nyt avun me pivalle ja juitu sappaleen näkattakas juokan panna kuta uvalle ja sama juillo. Tämän panna kuta on inna tillo kuta kuta kuta ja kalunne takko amisunit. Tämä koningin pilriä ja kakattaneertu niillä. Tikusi paljia tuinna paljia mata. Tainnille CBC, kun ei ole, kun ne dokasti jo tuissa kertsot taas, minkä nuna voisi puljetti mitään meimmit ippassa, joka katakarunna laungat. Kainu on panna paljia se mamman aata, amalu taakka panna kutoo jo teema pi, upalunga ei jatsa majumikia kalaamat, April 1, 2027, kolongin ningani.
1: Nakop minga si sipuletti meina twinna ukata kavi sipulir mi khai six ni takini aggirtuni namminaqsurniq atulirti taula sisu ukharun naqi susimale qissi tachumunga
2: ila tamna khagli bade yuman April 1, 2027 nang minakhong ne kanu atulirti taugumang nanga yanga khagli bade ala hakt yuman a kortu da bilere yuwa digingi tukumana Ekana yakti kat bilere yikat mekanut, peko yakai du mekanut bilere sluta, tamakua du gavuma toka kutninga rakhtu peko ter zuit mekanut tau bilere bluta, kinao yai doa kikimagi akang ningi. Tama ilo lekak mami hunik akkorok dugut, angumagi akang apta, tahan April 1, nulang ngitmat, atuina ugi akang oma apta, April 1 ulak.
1: Takwalo 85 nginni to 95 nginno government hakunni kana isaptit nuna vo government kunno nula tot nuta me pelere bihaler lonilo takko ikana isaptit atwinova
2: ila takko government hakut pelere kotigi yangi manna uwaptit nuwa kugalwa raptigo pelere katigitta oyai nafsutigo lukate katigitta khlutigo Hangun ne ang bigit taklo ti gudlo kano piyomeha ang bigit taklo gin. Tunay himalig ako ta ko pilagayit taba kawihak tu gudlo gahin kablo natin tu job offer. Government nuna bu government ko pilagay yudlo ang nagawit taba ubakina wala ang nagan na yakat uba pilagay kahay na yakat kihenit ako pilagayit ng mina ihumakong na kang na matahuli. Ati leo kaya kang naakluti, iya, ang yakpunga. Nuna mo government ko na ang naakpunga. So, daman na au la siya tok, October 1 ngong nilaw nga ni, tako a, mani madyuti, tuwin na uya kaya kalaw, mata daman na, kano, na manak himayugal wak, kihene kawi man nakhiyaning ituhuli kapil lagay, government to kakuning nga, nuna mo government ko na ang naakpunga ta.
1: Nuna vo government kunor ner patalo tagga government hakko illo hakti chisong mata ta kuninga kana isaktini ta ko nuna vo government kunor ner pata illo hakti tauga sakha
2: aqe kema yomalik lugi government hakko pilere qotigi yangit iglo ra mi hel na pata government hakko atok to atangani ta na iglo ra nuna vo government kunor sa nu tau na yakto ila Pigiyaw ninga nung ito kiheni, di humertaw ninga, government din nakayakto.
1: Teiko alikea government hakut surok si maningin nunay, salong masaktaw ningi government hakun no kamagisawungin nalang aso kalwa. Kisiyani taman na pivalya si manik hakha kamagisawugia hak ningi.
2: Ila dana nung may nakong nang mo at ilerot ang yakatigid takutlo ko. Oka kema lakaming mata nuna vo government kut halumay lihima yunik hok tao hima yunik nuna ni tuniya huang inapta naluna yak tao hima sutik ang yaw tayo iloani nuna halumay lihima yun government oka kuhuli pigin na tangin kamagiga kang na tangin kihiani halum makak tao gani gayang nakpata Uwapti nuna bu government kut tuniya yudlo alaga yak tut kinguniego da ko halumai lehimayut nuna government okakut pihimatuin namiege uwapti nuwa niangit tut halum makakta organic kemalaga yak nakota kihene una yak tut
1: Asi jik tuhak si mama nuna vo me nuna le rinir mo pihu zar me man uha usi uvalezo malikali ok vidjo ame. Taman sukai ligar tici tuina reahak tori vio ubalone tuloko tau tuina reahak nam minir sonir mo.
2: Ila tuloko tau niak tu ya luang itok kihia ni. April 1 ta nakak dibat le ala hang nenga takut lugu. Ahyang ngokte ribat le ni lung ni ngai ngai gabu matok ku mana kano ihumak kakeo na to kano atto ane kaya manga wap tit nut titerak himan ni ngai na yak tengi gabu matok ku peko yak

0: mik pilarego ilang man nunabu twin nang mik kanu ihumagi akang nak pangon na yak man so taman na kanu atto ana kalang nya mga tukihin nak hening itok kihini kingo wa ga ko tau ga kalang itok dan April 1 nun nyang itok April 1 ngulak pat atuin na unya to good gavoma ulu ta anguman yak tu
1: Tay mailanga nga ang inakpango kataw so bisong naw tiharnik gingon lakpami o karuvikharun na nirmi ang iksigun na nirmi uzaran niya gatsyani khinirnir mo asingin nolo hanotigi ang iso vapim mario va daman na
0: ila ang iyo kano gabo magigibot hibuk mo palaya na kaya nga perok palaya na kaya nga ihumagilak lugo kubayanan lang ito maa nagavumato kako ni hiyakto minister at ileok takmata kano uyakak takayat kayo higyakang ayak mga ata nok kaktitaw higyakang ayak mga ata donate gavumato kako tana minister nga at ileok hokman uwagot nunabu gavumako ni ngalo ta minister kako mahalagap ta at ileok nakautak tumik o taman na ihumagilak lugo kano gabo magiyabot perok paliyayok ay pinyon na utik ka nang itigo hibad liyayok ama nunabok mayon itigo hibad liyayot pinyon na utik ka nang hibunik ka mo
1: Tema amisaw paliyatwin na mata usakan niyak dit ginaw sa tigo akaong ngili okuti haktot asuklo nun at siya me tamanilo nun apumi nulusa akot taman na ulurianak Uluria na kaya kagni ako review nuna vo makimagaswa ko tingin no.
0: Ila tamako yakak tayat aula cha ako nagtut hibud lo pa mi awat ilagay niyo iluani peko yet malit cha kagak kagta matigit tamako hibud lo pauti tawin na yakut awat ilagay niyo iluani niyang yutit imail nuna ilu kanoy luak titawin lutik hokok taw na yak patadlo. Malik daw yaga kaklo ni pita kaklo ni, ama kina yaleo chaga kaklo ti daw yaga taga nuna builuani, nuna bukmiyo pilaga ka ni pita kako blugit, nuna miglo kanunang minili kina yaleo ako ti kaklo luha ako blugit, so aula chaga ako nagtugaluit, tamako yaga taga ikayok tama tanuna lingni, nuna buuluk tamiglo.
1: Kung ulit pa mihay hanotigi pisat sa kakisi sule.
0: Amihut siya mayang nihulik piya kakaktugot kihene kolang nitugot maan na mutikit lugo tamakwa piya nikdaw himaya realit kano angumat siya akluta pila kayo maan na mutikit lugo April 1 kaglibad liya ningan nun kano piyakat amihung opal le araw yaktut ilulingin lu pianik te obat le asutik so nuta mik abik to khimanang mik gabo mau iluani pita ka oma lang na kaya nga kubegi yabut nuta mik luminister mik tikwa to yo kaya ka oma suni amihut siya meang ni kihani pita kaya kaktugut ayung itu yuang ni uwang hiwulak tiyo na katok lugu ilulingin ni pila kailuangin nama Tak bila kerja kau tinggi ya bu, kamu mau iluani, ama tiada waktu makatau itu. Nuna butung ngabikut, aku waktu dek. Bila kerja luk tahu, mata mana mut, mana aku mak ciamerka.
1: Nak kau mengasi si bulat di main, nanti wina kata kafe.
0: Ibu mana?
2: Tanah nuna pemusim bulat di jalan main, tanah semai galami. Waktu ketok tu, beri sakit sup. Waktu kediri tinjau nyata saya kain nak tersium. Kanak lay sa mabisi. Ito sa kumatuin ng majigoy di sinik. Daan na kakangit ako kalabigi kung nato sa kangatuin na tiyakot 1-888-896-3135 o may kanun ni ako si 979-6101. Maa na pivali ito sa sauni alam may utay mautang may gota ito sa sauni ito akata tiyakwa nutamit Teka ni tita kapingan ang yung kakang nilang mata. Nuna po itong ngabikot, kanon lepang.

0: D'accord, écoute le mute. Anna, la mata, ta maïla. Ok, on se rive à la haute, t'inquiète pas, bon, on est à la haute, il le guette tout bien, mais y'a rien dans tes couleurs, mais t'es ingé, t'es main, n'a si, oh. Et t'en a, kaïga, kakoya, gola, kapasoué, kakoya, bouta, tu n'a gonne, kala, mago, kakaïgonne, kala, mimat. T'es main, y'a mouya, katorse, ma yolo, y'a goutte. Et pour la tige, y'a le, gola, bout, sacking, y'a mouya, katorse, ma mata. T'es main, y'a katé, y'a mouya, gola. Kisiani takua perukvikut ta perukvikuni la perukvik takua kanuili otte tegolo jakatamme matatauk ta wane kalututtiami takua la pilriti taukattatri mersurti taukattamme matajigingittunik inuit annogalea gusiukulunginnik ammalo kullermit ikittigiorsanermik ajigingittunilak mamisarti tausinnaartutik. Tema tänä ilinja titti joka talossa me juhlaa kesän akina on suusi ibinge tuoliak tänä tämäni mutta titti joka tänä taas me CBC kun Mary Powder tänä persoonna laonga kesunna niik ilinja titti mangang. Okay, Jamie, where are you? Ito ba na yung ninong mimat maana to sa akin ng labo na eh?
1: Susi, hindi ako tayo lao yung matatatema at samaya nga kihuling inuin naktun. Kukloktong niyo tao yung ilihay yung hima yung 31 years.
2: Pero vikut, mersortit din ang mailinerti lao mata. October, pigyanningan ikalututte ammi taavani arnaudlusi, taavani mersulaurasi, ammalu kullammi ikittilaurasi. Tunga sua pigisusi?
1: Tunga huptitaria ko anakkok.
2: Ukarun napi tamanna mersonne taavani kanuilaurningani pigyangautigilugu?
1: September 28, mid-October 2, mut ilihay yakto-yakto amak ikaruktutya mut kudliw putang ninganik yang ang ilga mut ilaw yud nain ngoyud ang nat ken nguna huaktu galit ataw kilimay kalak kami ilaw ngin mat nain nik ilihak tuti yung a inuin nait atok paktanik ano ang at kapitari yugok Kapo Inuit, Inuit Night, atok pagsimayat, kangaraluk. Taso muna, iliaktit tiyama, ang nanot, aliahok piyaktot, kuveahok piyaktot, ilang ilo, nekoktit ang mik, aton nga kimaitot, kafir yung nakayod, malo yung nakayod lo, nit, aton nga kiyakotit, kapitaryo leoktot, aliahoktot, kuanatok piyaktot. Kigayalak tiluta ang naoyoklo, ubangalo, kundang miikitil ka kota, ikayok tika kota lo, kirubing mit ang nanik pingahunik, ikayok tiyang matako anak tiyaktok. Tam na, kapitayok, atok pakimayad inuin nait, ukto tileo, tituk kakawit, nakulaktat, nakuamik ko, aliahok tiyaktot. Inuin nang miutaw kamiglo, ikaluktot tiyang miut, kahaman niyang miut, kukulukto miulo, ulukakto ang miulo, ikaluktot tiyang miulo tahap ko at inuin nait, kapo inuit, ilaging magit, na kuhamik aliahuktot.
2: Taman na, teko, maksuri ato lao tuy, ilipalli alo mata, taavane, kulliligin ammi, ammalo maksuri Pimmariusi maningani tamanna kanuimmat pigiangautikilla opisio.
1: Ilihaka mayut amigai piang mata inuunang mingnik inuin nait hujudinik atokpaktainik lo. Ilihak tinnaptikik ilinnamik humit haivaksi mayamingnik humit pingpihi mayamingnik ilihakamik kuveahok piaktut nakhohotik kodlang miglo ikittidlutik. Kudlang mik ilangit aktun nga khimaitut. Kudlang mik atoamik kuveahuk piaktut. Pitkohit, ilikohit, ilihakhovit kuveanumat. Kuveahuk piaramik kuanatak piakto.
2: Tämä koa ilinneati tilaupi massonnamme duvalunni ilinneati tijikannamme pitakalaureva.
1: Hila ojut ukuat hilagiakka uvangaina ungittok Rose Tina hapangnaktuomit Alina uvalu noanahok ikaluktuuttiangmit ilakaktok kuveahuttiakto ilaujaamin ilaminik tekojaktuiblunilu. Ang naoyok alukilo ilaung mat kuveahuttiaktut kullangmik ikitigangamik ilihaamik kuveahuttun.
2: Tämän mersonnamme pilirikatikahtillusi atuina takalaupa inuusilirijammi ukallaviugumani me atuina kotitilaupisi summan.
1: Ilanik kut ilihakone pitkohinniglo ilitkohinniglo ukauhinniglo aaktung nakpiangmat inohinmat ukakumayukakangat matuwing namin naktuot o kakumayunik ilanik kulo kaya maghutik tibaktut mamihak ng mot aktu mayung mataham na ilihak takot ilihak titakot kundi anak to
2: maso pali ligasyo ilihatigi tiyalaw ni si pitakalaw pa ino na mo tuka ngayon eh
1: iya inaktakapta inaktakapta kubiya upiaktut ilit paliramit huminga ng mit ilaminik ilaita kanoktulo ano kakok pang mga ngita ilin namik kubiahuktut aliahuk paktulo ublok tamat ilihak tulo ta unit ka kalilak paktut atok paktaminik aktu maninginiglo ino ng minun.
2: Tämän pyjärjessä malattillu, kun tigusilla oppaan kajuisesti kannanamme, massanamme, pikeän kautta kannanamme laapaan massanamme.
1: Onneuti, että innäkterapta onneuti, että hamaningit kaluaktillu, ilihahimmaa pakkuksi nakuunneaktuukalua, alianangneaktuk, kinaunangmingit, ilihahinnakkublukit, ilihahpaktillu, kuveahuk. Nut kahemaitumik ilihahimmangin nakablugit unniutiyatka.
2: Ukakkan na kumavi, ilagaksikkan na kumavi, kingulakpaami, susi.
1: Ukuat, hivullivut kuyariyumayatka, akurukutit, annang nangmut, ilihak paktivullo, atok pakhimayait, ililvigihimagaptiikin, hivullivut, ukuatlo. Ilihaktun mit näin ngoyut kuyaritakpiaktat ka alianaktun mit anigutin mat ilihaktan. I just want to acknowledge the ancestors of the Inuinnaid for persevering, surviving, and the everyday life of how they go about their days. Huanatakpiaktut kuyaritakpiaktun nga ilihaktut tibang mata. Ino niptingnik, ino yung minglo, kanok itpang mga.
2: Okay, kuya na may lakpag iso si apaso kong nakataka ma.
1: Kuanak teak ko lo, namakpaglawi ino itamay ta.

0: Hello, la kut. Dengan suka sama anak kau lambat urut semua dalam majlis lota. Tapi ni CBC ya kalau ni kena ala kau tinggi lusi. Ila ulang gue yuk tak kepala tinggi ni atau tak kau nak tak kau guna nanti kulo mata kesian nak kau nak lelai majual aku kalau aku. Tapi kau nak nak lusi masih yang umat. Tapi tak apa kau ulang gue yuk. Tapi ingin nak terjang tapi umi yuk nalu nangit tau. Ilaq dunga sutteer site ma man tusarso yaqa qoyo qala qullaang ujortamaani siqinnguya amilaq atuinna qonnaangi makikkutuinne tappa wuteer ma yu 925 qosninge bibikkalwartillugi to qala qattarunnani angata tappa wuteer ma toqussi taana kiqangittaqubran 888-896-4135 Ama ikalo ni dokala ko si 9796151. Upalo ni sila, alayo ang kabisyo, alayo ang nakatakon ni sila. Dahil may hingin nakatalo ni kumon. O tiya ko lo tuloy akto, bakit hingin ni kanu ito wala ko kalikya ngay. Maan na tayo may ito wala ko ka. Upa nga liudya kanya, udya ko suto. Golo mi kamata, o tayo may katalo ang hindi nga nini. Kung matwalo nga si ula ngayok. October kitingan no maritil lo takisiani tamaso misa unika magosi balo ne kanu twin na tiak mana 925 ko kasaning no kada katan na yak kasi 1-888-896-4135 ama kalo ni 979-6151 mana ukala sama ukala jo katto apio wale mat kinau mga pinakil lo ukala bin Mami anak, tayo makai, buka kong naksi po nga eh. Kinaw wili na kilaw ka alapin?
1: Uwaka wili na si Mitimotering mi. Tapawata po nga, may ko takawa ato wami. Tawa ni aksan na, brati na ilam mi, ama wili ang mamawalik. Rasulu bemi lini nasu ikaluni. Kau yang mahu lupa ni tabah wajah pak. Kau yang mesti bisyati tabah wajah pasi.
0: Ila bila kau yang mesti juli okal kain nabi. Ila kalian itu okal joko kau tiga joko kain nangat dan okal bagi katasi tabah wajah kematu aku salo kematu aku silen okatang masih kangat katang wajisinovit. Mana 925 kos kosun dengan ipi fakat tiap tu si mana sulio kala si maju kang aku nak beli nak kilo kala ben?
2: Ubang aku eh?
0: Yeah ben.
2: Eh aksi ubang anak gigu juga kan aksi nama aksi aku yang baby sukuluga tak buat dia pak akpalu amang ayok kangit kablu aluga kablu cak dia tak buat dia pak cak kablu cak aluga. Eh, nama tu kalau kat tak tu ngah kablu. Eh, amai dulu kau dengmu, saya tu ngah angaju kalu luka kalu, lium melek amaro meyoku gugak tak bawa tak baka. Eh, ila luka ka, nami luka tu saya tak bawa tak baka. Ibisu, aguan itu, kalu meyak putih bawa nabi ibisu. Kau tu yang nak po, cai way kuki, ubam lo kalau kau yau lo ni, tegwa utet punga, lemu lukta cerita saya lukta elik sini lo, kau yang nama, oh amma, mana sila buta mana adjung elik paling nama, so lo makukat jelekap jak tu boleh dilugu, Kaya man na katalok sa mga magokangal, ang ayok ka kauwam no ka katalok sa mga mata. Inna matiok sa mikugama. Kaya man na katalok sa mga mayugalo akta ko, ikiang naksima mayugalo katalok ba. At sila ikiang naksimalilak puguman na. Kaya yan na may.
0: Ilay, bilo ko yan na may dokala kayo ng megabit. Sula yung kala sa mayokangat, kinawili na kilokala lutin.
3: Hi, this is Jomi Light of College.
0: Hi, Jomi.
3: Hello, I do want the boat to the Harbour Koya. The boat is Tazata. I'm a Lissy. Lissy Priority. ay mo na aklo. Ayaw mo halo kakatakot ako ba yung takula na galo ako may uman na ulok. Alo ba niya na mga maman. Abbe amo, tingwa ka pagkatapan mo yung mga linda, pinga linda. Ako linda, I love you linda. Abbe amo, tingkulo rakto ako ni. Pahingunak tayong alawa. Nurak mo yung amit si matari mo. May katong nga katit Amber. Ananay lo. O kito apu pala rumita ka Amber. Kulan na may pitakalok sa mga kulin ni. O kito matali apit. Tingawa ka apin ko from Amber. Eran o ataw Danny. Amit si matari mo. Tay ko ba nakawin yung mayo. Ana banana dabaw. Tay kakaanana api ataw. Tay ko amit si matari mo ba nakawin yung mayo. Kingan sana may mga masa sa putukuk. Ako lumang may ano kaya na sa kama putukuk. Kaya ko kinga may lumang uman na kawin yung mayo apit. Ang malumani ito ikalun na uman na kawin yung mayo it. Ilunat siya sa tajang na katingit. O ilang uman na ulam makasunan at kukala mga na ilagamit. Tusak sa ulang sa mga na katatid. Anyway, tusak na na kama. Dita kayo na ukala mo to nak tong nak me desi bye
0: jeming e ko yan na me to kala ke na me gavi e lak so le kala sa mayo kangat ke na willi na ke lo kala vit
1: wala hai
0: e be
1: e wala na itya ukala ko yung marida tabona ra ke yung na ko ngo ko to sa takpan Moses si nakura wala ko ko doktori na sa ban ito na iwan mo kaka ko na may ito kaya ta hanne ko na kumoy da bo na ko ko mo hakto si sa
0: ni bil ko yan na medyo ko na kata gabi sulo ko na si mayo kamat kinaw bil na kilo ko na lote hello Tuh sah sah lagi kalau tu dia kena ubin nak keluar kalau lutin.
3: Pasang misalnya kena ni.

0: hai London. Arwa mo pa ni ha mega matay ka ni. Alme iba kala aklo ane ape ko loy loy si balo ape. Ama kanat sok jo mo pa ni ape ko meja ka aklo. Isamagay yung nakbiwala ka nung ay Jesus mo. Ako lo pa ni dekwa lo nung nakatitit ako lo galo ane ato ko lo galo ikanong nito ko lo lasa lo si Okota amakin nga nito ane ato ko mayagata ko lo ahatang tapalo gila kalagak ko kababu tik pane amen aisa tambagama aha tai mano kai na sigama no na but me no na bit lo okay bye.
1: I like nakum mik te koha lakat te kei not to apiu mi yuin. I la pibi ki kalo ti luta oka kata ramai la te koto sa sa kata ra kaya kolo la ngoyo akau na kata ngita kolo mati te me kei na lau na pamani la kpiya kota ngita mi kolo ang akau na te ala ma jo aluit. I mana no kapi sa tinu na masi gudja mi kata kisi anu na te sa kumi na mi yok tau te ma ekalun ni mi uta gubit te koso kosi kolo duki ulik sabam mi tua ya mod pibi kati tau lang mi mata. Tako north of north dilio rapta mateilak kitung na kulis be kata ko to ago siuk tamani $850 me ullu ullu nang mod akilat ta ko yakta da dilio ta ullu tik ika kanik imaka eight nik nik dilio ta ko ta ga yakta ti imaka katti na no samare ika ka ko yakta ti ati kitung na ka ko bisaban ni 12 me okiuli nik pe katayo kung diwagan ng pe katayo ko kala negosyo pinasyo katayo kung negosyo ng ila tingwang inik at tinganilo ukiyong kalo ukiyong anilo kaya kaya talo si tako October 16 ako kasunyangan ite ma pinasyo kung natya pinasyo tigun natya tasi mini pinasyo kung natyang ito apiyong mata amnam menya loy dilio taminingin nik pinasugumautingin nilon nik October 21 longin ningani kun nakilotik ta ko dilio rige kayang ta sibata bimme amala na tingu yak biola khat October 31 amalo November 1 am November 7 am November baloni November 8 ati pinasu ti tierne kasakitung asipata ko to an nagosiyo. Mana nak kau bisa tunjuk nama si gugur mika nujai milo nak kau mai tuina lagi bukuk ulah kesuna tuina kau nangit kalau kata kau nak kau ulah tidur ani gugur kalau yang mika terlihat kau yang nama tuina lagi bukuk kau nak lepas tweet kau pakai nengi mika tu tidak mika tak.

0: Eat heritage truskutakwa katutjakatiking uyut ki nao yadiu nasungilutik takwari tau tugakalua taktuit kayusitit tinangmit ammaru saputjinangmit pivalliktit tinangmillu inuit ilikkusinginnit ammat Tauk itang nisanit tamakwa kamakatagilutik. Ammaru nunavu mit ukausakang niangmat. Nunavu uktaro simagata 1999 ngutilugu paakwasak. Tana angayok kagayoyok tamakwa bilagayangunayaktuut. Sivunik satinit ukausakayun namagit tamani ikarungni. Bilgiang uraqtun tusaq vigigiarorlavo
1: tigaq pallerqunnoqai tungasuttaqit tavunga sibisik kunnoqaiunnartuinu gavit pa
2: ngai qiyinamik tau isbel
1: te marila bilgiak saqtaq sima jeravit ivimixanit unikausaqiqqaarau kakkuvit qai
2: tagwani Itang na sila rin ni Inuit Heritage Trust ngun raktao yung tagbani iksibaw tangok to chaw raw ko mamana sa ngun raw tong ala matambani nagiwit siya agad ligo kanwiliw niyang nitinning takwa sakilaw si mayok taan na nunatago tikkun itang na sila rin ni sakit sila ang niyang nakaksimadluta tabbani nunatago titinni tayman na iling amman Taishumani kadlang 1999 ngutilugutan si Wulakpa may awlalilak si mayu Inuit Heritage Trust. Si Wulakpa ngutluni iksiwaw takiyaw ila pilagayaw luni luk suluk agbang miyuta. Tay mga taana awlalil naktugalwa kasi ni piyak salata butana itang nasarigi vingmi. Iglok doang may sakit sila kaya kang nitinik tana tabaman na pang naruak si Mayabut. Tagba na ikarong nila ang nangyengani.
1: Tako, pilagi ikaw kuruyak tuksong mata katimayit, akiksok si Mayuksong mata ibilig ang ay kisurigi yulutit unikaw sa kikan na tugon na kubin.
2: Eh, tako na ni katimayugat, katimayugat ang baubanga, luksuluk, Dana Adams amma Tommy Akurujuk amma Tony Akwak takko katima yu yu guman nao yuk iksibaw taga yaudlunga agbea ni enanina ha kangiktinang me katima saarok si madluta pangnallagili gattataya me igzok zok sattinnik unikka agbib tiyak si madluta ru takunangat sanalaktu ni igzok zok sattinnik taana takuya gakagviw na yaktok ajigi ngitunik du pilagviw yun nagluni suglu kativviw runi makuwa inyoin pikuti tukavinyingin annogavini tukarungin Anguna siuti choka vinyarung miksuktao yu vinyi imma kadlak tigu ya warak si mannung matakadlunanin tamakwa taba utiktit chumadlu tigut taso mga iglok duak satinut maana piligi si matlagatta ammaru tagwani inyo ilikko siyanik siyoglu ilinyak biyunnak ilinyak biyunnak siyagluni Miksuri unang mudluni, kayari unang mudluni, kisuri unang miktagbani ilinni ako naragad luti inyuit. Tamakwa tukuk si matuin na jangin na tigut inyui pito kabini tukangin at maani takuk siyaw tiyak lutik, takuyaw yun na tiyak lutik, ilinni ako tao yun na lutik. Soglo inuusakput inuusibini to kaktaman na tautugun na lakad tigutay ka na iglok duwame.
1: Takwa inuwi pito kabini ila pito kabini to karungit utiktin na suklusiuk. Naking nga kuro yak si makatang naktuk soyo inuwi sanau kanginni
2: ila ila magyar nani choinnaq silarjuar mi mani Canada tuinnaungittumi nani choinnaqtaima katiqsortausimajuit taqiu akianilu tamajjaqaujima balliarqtabut katiqatigiqattarlutigullu tamakkua toqquisimajui inui pituqavinniarunginni aglataima qangasaaparum tauvanga roaming roam ixardora pinunangani naksiuji qalorsumang makaya benyammi ila qayammin nutaung ittuksayammi tamajjaung mata ajji nani tuinnanu narinnim mata taima tamakko kino yedirjuallu tamakko kanwa takqattarsumang miyawu uqallaqatigillu tigullu taanna akituniamma iglorjua imma qataanna tamani $180 million ming atore akareyartugutaanna iglorjua nappartau jutingani amma iluani ganaqtu tamakko ajjigingitsut soqaimma akit akiqarming mata imma qatamani $200 million ungataane narunangittoq atore akareyartugutaanna aulattialerlunilu sunaqautsialerlunilu imannainniarmat so tabba neriugitsiartuvu tabbani iqalunnilu sanayaulaarluni tamannalu katimajjutigiqattarmigattigut tagwani nunalipauyo katimajinginni katimai qataqasaalaoqillunga naniinniarningani narunaiyarlutigut ikkayortutsiaalaoqillutik amma taakkuannunavutungavikku angijoqqaanga amma kataqatigilaarmiakku amma ikkayortutsiarmangmata qoyalitsiartugunila taakkua katutsiqatigiinguyuit ikkayortutsiaalaormata qikertanikkunni amma qitermiuning soorlu $5 million taarsimajugut qikertanikkunni amma qitermiunin soorlu tamamma nunavutungavikkunni amma kiinaujanik sarvaasimajui uvattinnut taanna pigiarutiksanganik amma taanna iglorjuaksaq sanayauraarniarninga taakkunanga inungni aulataujuni sanayaulaartuq tusaumajautsiaqquulertoq taanna Arctic Fresh inungnik sanayaqarjuaqattarman taima taakkua sanayigilaartavut parnaanitsiarsimajuit taanna iglorjuaksaq tauttugaksanga qanuilinganiarningalu katjaarnarningalu titeqaujaaniksimalertavut suurlu parnaaniksimagaluartugut utaqqituinnarpugut agwa taakkunangat nunalipaujarniglu ammalu nunavunngavamakkuginni
1: iglorjuaksaq parnaktauvalliajoq tusaqattasaaqattigu oqaalaqartittit illuta iiva aaria uvaniitillugu tusarneruluujartunik inuktitut larik atiqaqujaugaluarma taanna iglorjuaksaq soqaimma inungnu pigijauniarmaan tusaquminattialoorluni taimari aperiumalisaarlutit oqaqqautillutit toqqortausimajut taakkua inui pituqaviniarungi takujartoqattarsima yaviniqsi namiruluujarpaan
2: iiloja takanani aaruvaami amisuarui takannaumingmata aglaataima ullorsiutigilaartattinni takanunga takujartulaartavut katiqsuqtausimajuit qaiquyillutaru nunavutungavikkunni nunavungavammakkunni makunani sivuliortiparungni qauyittitsiarniaqattigut tamajjahaa uvattinnu utiqtilaartavut iglorjuaqalerutta unanilu agla American unanginni TV kutauturorsumangmigatta unani Smithsonianmi Washingtonmi inui takanungartitaujui inuiunnersimajukuluugaluat taikkua pituqavinniarui taimaungmata tamajja uqausiqivaktavut utiqtigiaqaqattigu maunga nunattinnut suuqaimma piqutigigattigut sivullivinitta pituqaviningi utiqiaqarmata aglaa tusaumajunga inuviniiguur sauniviniginnik taima pisimajau yuqarmingman amisuarjungning tamakkuattaortamajja isumaging miyabut makua inyo ipikutibi ni chokangi inyo inyo nangan nuwaga yakang mata aglad tabo na si ABC kunararaw sa mga miga kangasaparo William Tagong na okadlak tilugo unani avatang miyotang avatang miyangayok kagayaw yung tayo man na tiyak tao pito kabiningining Quebec takganganing takangan ng miyotak sa yabinang ning utak titi na suguming mata uwat titut tiyak tao tayo man na kasi yan si Woodley ogar di ko pugo uwagun.
1: Itan taman na tusa ko minatang mat itang ni sa lere yikun ni nga klutit tan na de tukok tau si mayuta ko nutaong ito aro yuk saong mata inwi pekutil lata vininge atik sok si mavag katari wa so kay ma
2: eh titirak sa makatak tu nakingak sa ng mga ata nakilupiya urok sa man ng mga ata tama dyan na rin ay tiyak sa makatang mata amaru tabo ni iglok duwa kalagot na siyoglo ukak sa may nakparaw ko ta iglok duwa kalagot na kasi yan itamak ko ano taong ituk sa yait papataw tiyak yakang mata siyoglo matusi matiyak luti iman na sukadzay ko takatiyak luti tayo man na ilang matapataan na takuyaga kakbeo na yaktong iglokzo ang iwaro na yang man ilinyak wikaklo nilo tukok si maruti ko lutamako takok siya yung narakituit si unik sa tinni ama siyulo nun abudli mamutaan na atong atang man kitang miyutak siya yan iglok kibadlang miyo taksayan niglo kikiktarang miyo taksayan niglo siyulo takok siya yung kakatalakto kikutuin nang nulutan matuin araman ilin niyakto nulo kimikwakto tiyakan nirun na kayang masiwudli winakpukano awla katalak ningin ning makuninga ilin niyakon na tiyaraman mata
1: Inung no ato tilakto ino yuk sa yung makung naksa ilo pito kabinarong ni tako rog sa mga ito tako katarilak luti
2: tayo
1: may ito ino rakto
2: agla akto katakon na rakto ngit ilin niya ema unika akto kakatakon na kayang may mainya ko titinin na makunungan ilin niya akto kulung no makuk tunot kikuto inyang no tayo kong makatakon na kayak tut makuha pulakak tilo tamadya nereo gitsiang mayabut taan na siyoglo maka nunawut tayo man na ito kang itutuang ulang man nunat siyang itang na sa nagevikasang man asibut tao tayo man na ito kakuluti ubagudli aka tapo taan na sakitay nararaktak amaro ilakan na kumayaka makuataw nunariit nunariit ingminik tayo man na ito kaurang ming mata takuyaga kakverdi kakurang ming mata tamak ko atapat tao sa nakatigay yung marak taon uwan na ikalot nituin na siyolo takuk siya katagay ang ming mata nunaring nitao takuk siya katagun na kayang luti tamak ko sa nakatigay na yak taon siyolo uksok toong matayama heritage center takatlaman igdirigardong milo mitju mataring milo madjaga na ang mata tamadja sa nakatigiga yakta wudli itang nasarigan ng motsoglo inyo itpeko si tokabeningin ni tako yakto vekaktunod
1: taan napila ka reso yaktak sa relakasyok ilurigi nga ka yakta nga ni iglog drug sa op unika ka kan na kong nakovit auto nga raktitigi akong nakovit kiso kang nakpa kiso ninerugi yakang nakpita kanu ilio viro ni iman na koroya o kausa kikan na jiko viro kaya asingin ni apikotik sa kakunik
2: lang. Ito, iluan siya lutana ni kututtia kayang man kaumatia lo na yung igara kakduwa lo na yung ununga kujisimut tasiyo yakduwa mo tao tutia lo na tao ununga taman na ro kula siya luno namun ajigiri tiyak lo siyoglo imana kipagito yung nadyangin madli nun namun siyoglo at titaksimayo titut iglogdua ngun yaman agla kula tapang na pirokto kaun na akto siyoglo nun ang ngoglo ni kula ama isok lugo nirutu tiyak man maunga sa uminga ngano isokuma tayo matamadya kisukarvik ilinnervik kisilerivik qayalerivik kisuliorvik inunnun atortaoqattariartuq amma talerpingaanganili maani tavva takuyega kharviunersauluni nerivveqarlunilu aglaat cafeteria surlu ullurima amatuinga qattariarman nerivveqarlunilu sailivveqarlunilu maani talerpingaanganila oqaqqauguma takuyega kharviunersaunayarman titeqarviulunilu makuaru takuksiauganartuit inui pituqaviningit igara iluani illutiglu aglaat neqiliorveqarniartuq inui neqequtinginnik atuinnartaqaqattariyarilluni suurlu tavva isirluni inuktitut oqausinga tusarsaujutuanguqattarniartuq qallunaujartuqaqattajiangittuq taakkua suurlu inuu pigingmagu inuu oqausinga takvahaa saqqiyaatsiariaqarninga pijjutigillugu inuksi utillariuniartuq kisiani kikkutuinnarnulli takuyartortauviuniarluni ilinniarviugiartorunnarlunilu inuu ileqqusituqaviniga imannaha isumanarpagman sivulluvineqputaikkua annoraamini tavva ilaanni atortamini tunisiqattarnermata coming meaning kisu meaning imanna annoraatuari yaksaringitaraluanga taimannai palaunnermata tamajja katersorsimajuaruit annoraavini tuktuit atortausaartuvini suurlu imannaimata tamajja takuksauqattaraartuanniulertu suurlu sivulliviniqput nunavunmu utertinniaqattigun imana tukiqanguaqquyivun taanna tavva taimanna oqarumaluaqqariaqa
1: oi qoyannami taaleqpagi pa ilaga kannerumangikkuviulluunni ila 2030 tauva kallarjung masuri atiksanganiluunni suri tusaqattarumatuinnarivisi
2: taima taakkunanga katimayinilli neruartauriartuksaummingmat taanna atiksanga taikkua tusaqattaruartakka tusaruminatsialaortu ajigiinngiganatsiarlutiglu alianain taanna iiva aaria kamagiaannugimmagu taima neriukpugu katimayiulluta tamakkua atiksait isumagiaujuviniin qimiqualaarmayavu narunanngimman ammaru taanna sanajaullattaarniali tainnarpan immaqa ukiuni pingasuni sanajaunajarluni taanna illortuaksaq taauvani suurlu neaqunnguummungaugiaq taauvani talerpingaangani taauvani takuksaunajanguarpoq taiva saqqiaali tainnarneruni neriugitsiartavut amma qujalitsiartavu iinuit ikajortuqattarmalu tamatumnga suuqaimma nunataaga suloorsumagatta inui oqausinga ileqqusingalu tamanna yagaqunngillutigun tavva yagajjaikku tauniarmayuq taanna illorsuaq tukiqatsiarlunilu
1: qoyannami
2: qoyannamikta
0: taanna tusaasaartavut paaqquasaq oqaqatiqartillugu isabeu katuqqarmit qoyannamiinguyusi

0: Pevalia yurere yemi tu sarve karni alarmi gata jini palo kimmerum meutak. Pevalia yurere yivut. Pevalia yurere lor semayok September 9 ngotillugo. Udlume pevalia yurere yun narsi yuanya umat. Tungasuk tila ulavo. Jini tungasukin.
1: Ah, hello. Na tunggu supung ah si bisik kunut. Tu sah jenul lu. Kini kami tidak lagi lagi kesukaan dengan anak majunga mana ulla sahujuk ulla sah si si lapi bu tahu nangani kami tahu nali kini kau tahu kan kau tahu kami lo aku nangani aku nang lo mitu kalau anu kau jaga lah tu. Kita ni hua naga lah hatta makelir waktu api kalau awam tak hingga lah tu bingar lah tu ikki naga lah guni tu mana sila bu ila ni tay mangani le tay mailing atre debo mana li takhi rila katini unau hausu kape nalu tamane nung dali bu sanak tau kan nila ngajuma sanak tau hatia kain ngajuju ikat aga sa ngit tu galawani taman na tiya kyo tu ila tiya ngi khatang in ma kita kay na palo ila ni ku sa ni si ngwa ta no la lit kin ni tiya ke cha khatang in ma sai me takho ival li kay na khatak tu su ga pe walwa ona tao in ta be bo tiya ke si malo na yuman na tasikuta ga lo mat tibal liang inna yogatigo kamagi nalongi kalwaktigo sila lo hausom naragin ma taman na imani tuli ma lo tigun naktali ma bo kamagi yung mejabot nunang alo paungwa kalagala san ni mikijurtaw galok at nung apatibit tayo may lingatta jibok ambalit daw taman na hausi yung mejaka awza maan na ay pakwa hakaw hangan ito ilubi hakbihin. I can't. Umi apa ujar pihoga, mih hau makut hati apa lalu ni lo, kan? Tapi mana, nama nak cuma jauh paru juga, takunya, ya, hau juga apa uya hak tu hak tu logo, tikin nasi akan ngetu ni. Amat tahu ini nai tabani ilu naga hatta hati lo na atsuk tahu loksi mama katib dia gua rasio 65 nak paru le ni kita tahu lo ti. Tak kira apa tu ni, tapi mesti ada juga suela kita lutil lo. Nama lo asyik anu lo melong. Kita suka cerita, tapi cuma kain aja melayan nama tak banyak tak kira lo tu masa September ni. Aku ni yang itu. Teka, tapi cuma balu juga kita suka cerita. Aku ni lo angin mata. Amma lo tau. Pisau tikul lo, amma macam hatta melayu. Umiak tung ni gay, umiak kung ni gay, kami aku naga lagi malu. Pisutikan laku, tabung anu naik naku. Amu majuli, amu majuk tak gaya sih umi kata. Taman nata, tapi meh tak balu waktu. Mana yang anak tu waktu ni? Amma, tapi na, sih bau kajuni, nu sih majuni, umiak tak sih majuni, tu sahaja mereka mak. Taku jauh kita luang itu mitau taku jauh hak taku jauh hak balu jom meja tika agulim yang itu walau nak tahu jauh kena kau di mana aku jauh lu tahu meja sana jauh teman nanti meja meja dengan saja bebok hamatau tan tak hil tiga ada kata hil logo ilinya benny kulau mesak ia kau majuin matu ingat view jom meja kikutuin nai. Upago majud, ulang mesak kita lutik, dan mesti lebih bertahan lah. Amalu tak kira ila, tapi ni lah tak ketinggalan. Pergi aku tak agak latih lagi lo. Tinggal abis itu hak, jom meja, pas cuma kujuat temicchanu, kujota kujua ni rasio ngati katang na abong ite be ni ite jaga ato atok tau so ngumba hamata ja kullo pesu be so ngul ni la ela ni ko ja ko hallo na no te ma amu so hatak tillo ni rak tau jum ne jut te ko upa kun ne jum ni ma upa jum ni ma ikko tau hillo lo ge kutigo hallo na mak go illo sila tingin ni adile ko hatta ya ko sina jom meyo taku jom me ko ila na ai like pa adile ko hatta ko illo sila tingin ni ane makya il atok sulo wa tillo go kay me tme ni ta aku na ngi ngi ni illo illo le galo ane tay me tne tay me tle ri tu na ri chaw na megami balu ri megami adjele wa hatta jum me jo shila tin ni illui tay ma tu sa la ko ma tay me le bunga ta na illu le ga lo ai ni a hoga jo ga lo allo atak sokta wa tin lo ni ila ha ji ka ta si ma ga wa tu te u ba ni tay me ta la ku si ma kisani makwa pi un ni gala ni nati gala ni lo ta makwa kama ki jaw nati illu shi la sing en yat dile wa ta sima jum mi yo man na lo asia na ulang mai lo nga ki jaw mi ta illu no bile ok to hakta pi wala ta ha ha de ga sok ka wala ok to ma ha de ka ngin na ma chule te ja ga sima ta lo manga tikkutin ila tikkonikkoa nau chitok tikkutigo wal e na chitok tikkutigo simalluti illu illu kallaa pe mesana jo khabalu juju galo ha ri ga so ma sa ma man na ha ri ga so ha go lak tu ngala gun nak na nga ma na ka ngam ma tan na illu illu le ok tu no bigi jaw khatta ngi ak tu ni khidib jo ak ni khidib jo mi bal khatta ju ju takwa indo kalati lo to atu silar meyo atu tat sia silar meyo nalo nang ni kaya yakta sumala at tay me takuta ko kim de gum mepe balle ay amma lo tay na kit patsa taw tu kaso alo ko lo to haw la sina yakta ma na pakuta kuta are alo tama na sina tara ng mallo ni tama ni lo to tinasulo ng balle ni tapani kinda ko may kisak si Maluti. Tikit pala yung luta. Una na galiak si Maluta. Panakot to ko ila. Ani yung mati. Makuin na ako nga doon. Uli ako yung pala yung. Gamit kay. Makuin na. Di ako daw yung galawak to ko. Uno pa ila. Kiyo galat to talo. Niyo yung minata. Tayin na. Abang na. Uwe yung to. Nuna nga na yung ako. Manakap to. Diyo ko na. Atok sok tau kami tapau nga atu pituno lang na ni kajujo tama na ni tay nak balung ito kay wala yung niyo yung minatay la atok sok tau yung minatiro tay ko ipatsa na ulalaw to sila siya ba ulo ang ikalawak tinlo tay na ikalaw ila tau ati kay nagalat ito ila nung nabagyak sa malutalo apa tu yang mesti pati itu lho? Yuk kakak nak shock kita. Pawang le pati orang Manila out out zaman. Nuri balang aja. Apa tu jalan yang mata itu masih kena jemilu. Nanti mana kelan lebih ngar? Tapi mah apa tu jalan? Apa kalau tu ada itu lho? Tapi teman, tapi melihat itu mac. Tapi macam malu sama kuah. Nakhi api uba ala kullu tusak sa sa khatak tu tuk tu hakaina tuk kita lu aku ni kaina dulu kalau kami waktu ala ulam mataila wala mata min mata tuk tu tapi jauh khatak tu balut tu gua rasuli sama gua lu tusak sa sa khatak tu wait si kunak sit meja si uba nga ilutin ni Ina ilok to ha, di mo medyo nahatak na chimney apin nila. Ilan na hitin ni, na hitin ni, tay may lingat takok. ammalo tamakko o maju paula ilaniko tika khala takujo hatta memata makwa nanu illo hokey se jacha hatta khujo lutar nanu ba ke alagai gatta tai mai lokta jo me jang inda hatta tugo mane lo achi vittin nata ni so hatta jam memata mane lo takujo ke takta galam mata manna tamakko sujuk timan sul sujuk hallo ala usman tu galawa ila akau nan nitko makwalo tuarun na tu hang ta ju kwai jau ju me dak nok sau hatta palle me ju man man na ju tapau na lu tak ko tu tai tai me tak ko mat matu makai nalangal me ju lu ta le am na tuarun na ko le khaw ma ta un no email yok to hakita gala hatta me ju man na ju kin na um me tai me tak ko tabung akay na pilya balay lang alak may kama tako akay na lang mali na kay mga umipi balay so nung umito kalawat ilang isi ako kanya hanong kumaw kala magunang na kumaw kala magtigilak may kaki
0: kaya na may jini pivalay yuragi kafe
1: eh ahay la ako dyan na may tao tabago si ilo na sito sa dun makapi ilisak sa yun balik ilisak sa yun tayo ma
0: Dan nak kimi ramot bevalia yuri yuyuk jini palok.

0: Nipitoqarmilli taimattu sarsautittiniallermigatta. Taanna unikkaangua unikkaartuanguyartillugu. Tusaaniallertavut nipiliortaulorsimajoq nilliatitaujariurlunilu February 11, 1998 ngutillugu.
1: Taime taavangat ittiarimmit taatataulaarniarmigattali unnup taamna David Kaluk. Kaluk. Nukiaruna. Ano tayo mo unik kaan na mo tayo ng ano na kaya nung ngolok si mani binang manik. Manarang ito marialok ko at tasik tayo ko tayo ng akso malok si man ng mata. Nung na kaya nung ngol na siya akso dik. Tama tumingan unik kaat liw dahan na David Halop itayang mo tak salang na abdi yun no.
2: Tayo ma tayo ba ni. Oma. Atik bitong na basa na atayo itibingan.

Dung as you si CBC to terminal to see Daniel Hubunga. Ulami, pingayon, Nick, Agnalingo Divic 14, 2026 Kuntilogo, Sikhik Noyala 305 Oi Labituk, Dung as you could see. Ulami, Nalalangayavut, Avatak Gut, Katimania was a Hakmata, Inumarit, Katimania was singani, Downani, Montreami. Suli Facebook good nuitat sao hatamata tusak sao hatamata ulang ukento YPT nungak at siling ito ni uha kutakay na dilogo tusak sao langayok malo dana isulim mi pat unika doakto minalan niya mitsuta UP agnay tumik unika dilogo atungak mik Suli halima view lauk simayo sali sikpalamut unika tuak tilogo unika tuami atungak mik nunak tuami kaivallay lauk tubinit mik ammalu ni chalutati chigala pingwan ya misunga ha hai tunga swapikitsi suli ukwa silin niyadikut hawi sa kaintangi unu samuling ayuit nunavimmi nunatsiavum milo atuak sisiribunga Emailing a yuigok. Cook jar up in me unusa, so you lang an egg stilo. Tak raulo, nick you lo akuningani, 50 mit, 70 mut, song on ilimic, anuing a lo, casuni an egg dausuni. 30 mit, 50 mut, song on ilimic. O cone halangan egg duck, tung o yumic. Sanikilo amelo, so you lang an egg down me yugok, nobuyabalo silodig. Ano kunya ang nakakdawsuin lo, takaw lo ni iyo lo akuningan ni 60 mit 80 mot. So ngunilimik, ano kunya nga lo, kaso niya ang nakakdawsuin ni 40 mit 60 mot. So ngunilimik. O kuni nga lo, 1 min niya nakakdak. Umiyoyak milo, sugo yung lang ang nakakdaw may yugok. Ano kunya stilo ni iyo mik. 40 mit 60 mo sungo ni Dimik. Ano rin nga lo sa kanya ni Rakdaw sunitak kaulo ni Yulo akuningan ni 60 mit 80 mot sungo ni Dimik. Ano rin nga lo kaso niya ni Rakdaw sunit 40 mit 60 mot sungo ni Dimik. Nila suningan lo 0 min niya ni Rakdak. Inuk joa milo sukuyo lang ang nagaktaw may yugok nubuya balo silutik han nilito na gayak sutilugok unnoak ano niya stilo takrawlo ni yulo akuningan ni 60 mit 80 mot sungo nilimik ano rin nga lo kaso niya nagaktaw suni 40 mit 60 mot sungo nilimik nila suni nga lo 0 minya nagaktak puwil nito milo sukuyo lang ang nagaktaw may yugok Hanili silotik unnoak. Ano niya stilo nik yitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano rin alo sakinya nirakdaw suni. Takaw lo nik yulo. Hakuninga ni 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano rin alo kasunya nirakdaw milo ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suning alo 1 minya nirakdak. Aku living milo, suku yuk lalang ane gak tau miyogok, hani kala silutik unusa. Ano rin niya stilo tak haulo ni yulo, aku ninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano rin nga lo, ano kaliyo may lang ane gak tau sunilo unusa 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano rin nga lo, kaso niya ane gak Tau simmelo ni 40 mit 60 mut sungo nilimik unnoak. Nila suni haklutilo 0 nguyumik. Ibu yivin milo sugo yuk lalagan kaktaw miyogok hannili silutik. Ano rin niya stilo ni giulo atuak niulo akuninga ni 50 mit 70 mut sungo nilimik. Ano rin nga lo kaso niya ni kaktaw suni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila suni haklutilo 1 nguyumik. Salo nilo sugo yuk lalagan kaktaw miyogok hannili silutik. Ano rin niya stilo 1 niulu atuak niulu akuninga ni 20 misungo nilimik. Ano rin nga lo sakinya nirakdaw suni. Nik yulu atuak niulu akuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suni haklutilo 3 nguyumik.
Kain siya miraculous like milusugo yung kala lang ang nagtama yung gok kanilo tilo nit ano niya stilo atwak niulo one niulo akuninga ni 30 mit 50 musungo nilimik ano nga lo ano kaliw milang ang nagtama suni 60 mit 90 mut sungo nilimik nila suni haklo tilo zero nguyumik Huwag damilo, kanikala lang ang nagagdami yugok, sugo yung kalalo tilunit, sugo yung liliumin niya kalwak suti unuak, ano rin niya stilo, oan niulo, atuak niulo akuninga ni 20 misungo nilimik, ano rin alo sakin niya nagagdaw suni ni giulo, atuak niulo, akuninga ni 30 mit 50 mut, sungo nilimik, o kone haklo tilo, tungo yumik. Kain sumilo, kanikala lang ang nagtama yugok, sugo yung kala hatalo tilo unuak. Ano kung niya stilo, oan niulo at wak niulo akuninga ni 30 misungo nilimik. Ano nga lo sakin niya nagtama suni ni giulo at wak niulo akuninga ni 30 mit 50 mot sungo nilimik. Ewa ko ni haklo tilo, tu, nguyumik. Ao palam milo, tasio yak milo, sugo yung kala lang ang nagtama Tau mi yugok, hanikala lang ang nagtau stilo unusa. Ano kaya hatigin niya stilo? Oan niulo at wak niulo akuninga ni 30 mi sungo nilimik. Au pala mi ukuninga 1 minya nagtak. Tasi uyak milo ukuninga 2 minya nagtau suni. Kukjua milo, nubuja lang ang nagtau mi yugok. Sugo yukala lang ang nagtau stilo. Ano kung niya stilo atuak ni tumik 30 mit 50 mut sungo ni dimik. O kone hakluti tu nguyumik. Kayang soal tuamilo nubuya lang ang nagtaw mi yugok. Sugo yuli. Kayang soal tuamilo nubuya lang ang nagtaw mi yugok. Sugo yuli lang ang alwak suti unusa. Ano kung niya stilo oan niulo atuak niulo akuninga ni 20 mit 40 mut sungo ni dimik. O kuninga 1 minya nagaktak. Naini milo, abani nunat siya bumi. Nubuya liu milang nagaktak miyugok. Suyo litu na kaya haksu tilo unuak. Ano kunnya stilo oan niulo atuak niulo akuninga ni 20 misungo nilimbik. O kuninga lo 3 minya nagaktak. Hopedale Postville ma kubin milo. Nubuya liu milang nagaktak miyugok. Suyo litu na kaya haksu tilo unuak. Ano kung niya stilo oan niulo atwa niulo akuninga ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. O kone haklo tilo 3 nguyumik. Tako at kasil niya di kakawi sa kaintang unno sa muling ayuit. Nunavimi, nunat siya bumilo. Ahay la. Mana ni chalapta at chingwalaw kan niya si Rivonga. Yupi ak na ito. Ingi tilo ko, ingi ko sila binigmini. Iyo na suni.

0: Iya, tahap na na ulumi noa. Kaya ko lawat tigo. Inong makiuluta. Kanwili na yung mga ata. Erin we kunod. At win na ako tsugo. Ang itsya lao sunilo. Inong makiugabit. Isisumayit at siyong ito kalawang mat. Inusok tunit. Kangat tayo mo. Ikigasulikangan. May pinailo takakko. Kabit kanukiak. Tako Erin we kunod. Kanwili ko man na kong ni. At win na ako tsugo. Kaya ko lawat tigo. Ang ilaw sunilo. Taman na isumagin niya. Pabut. Kung may katam na pingasong ni Ukiyo ni Aksoko tingilak tawad ula tagwan nuwigi asing mat aban ni Aching nga takagot siyog taban nangyaktod taat sa mga ukaw sa langanang may kaakik sa wali at iluta tagwan itsay nak man siyami himakalo ni tam na kating avik at oksugo tayo suma ni Pitalo at iliulaw si Magandog kinaw yang ni Atu tiu ni aktu ni ka tu ni yaut suta abatang me o kau selagan ang muta atok tau ni aktu ni ulu me tu kisi wali ni arak pugut kanu atok tau log mangat kanu lu si wali liok si malak mangat abatang me makiving milu ataman nak atu tini agat tigo so mana okay so tam nak nuigi asibok ka zabedi tagwaniti lu amalut tau pita si ulak pa mi groda ning yung opalya la kami so na mi kya pu yung mat
1: tan na saluso katibit ko aulat si maringi tamani mi mata o hari mi pu yung kain na mi gaki nalagyak si malu tat sa mingo hara o lang arumi ulo mi logo na tako pu yung kain na kailanin mo ito
0: Ya, lagu mungkin kagamit. Ya, ibu tiri mahamau ngah ingat covid. Tapi manggat tahu kau selera nak kabil kaya ngotil lugu. Tapi cuma nak kau sakto halau marga glad Aida Sanders tawa ni inuk titu lagi yuyuk ilau lauk si mayok tawa. Nuirat siar tok tak kono kau sakti ngotil lugu. Ata may kaling ko kulo, no niling no akatala ko sa mga mata. Inung nagapit sa kaya tok si Matsuri, o kao sila ka ng mod, kanwili ko yung visi. Kahit sumani ulit tok, kahit sumani o kakta, wali alaktod, ulumi, nui wali alitayin ng laking mata. Kaway mani akbawod, uwi maalo lao ng itsutalo, uwi makuyaw galo akting luta inung nod, kasi ano, uwi mani alaw ng datapit siya ko mamod. Kami so alam maing ni Ukiunik, government hinwi no housing and nixuk kuy ga sulaw si mang madatay sumani 1950s 60s 70s atok til logo utak palyalang mat man akigiak palyalang at taman na tuabi kuti gini alawang inaptigo so ulumi ulak tusang ni alak pugot iay petimit tam na awatak kundi pinasuk ta katigigiyabot iay peti
2: na kumik Aulurok yung tika ni nyuit sike na hatul dulu uharang ma tuking ini langa kita tana kerok tiga langa laga aulur sa tiga langa tsugu uharak ka at jingwali yaga ya halidok pada kamalang amat si bulimi hulal ka kumarunga akan chak inyong makikati man yung haktilog ikang tsuruami ay simagun na larong ginyama ukaw sila ganyo ukharaw ni nga ni ukumait tuka lalo may binswak tuka ako larong mat ay the Saunders dahit sumani binswakati gila uraka dahit sumani usingay na ako nagalok suma ni makar ang inyalaro gama inyong makikati man yung haktilog ni ukaw sila ganyo may binswak tuka ukhayak tuka akakalok suwit Kanwinning kuma. Tamatuma. Pinyasutu nung ma imu agot. Mako ni tukukasani ni adok si matsunga. Umati mut. Umati ka kanwin kutu itchugu. Kanwin si aksunga. Ilchini ilawun na kamudlu mitan na kurali kutu yakata ka guti maru ka hangitumu. Nakumero kutu itchugu. Ukiuni abadi mak 45 uki 45 nam mata uhorsu da je khaya hakpo nuno bimmi inumitta uhorsu ngin yasiuti siteli yuni kamani aktumik lakhala uksima mata inum magi bukati magi uksudik 1981 mikang uksumi tenya tukita agutu ya veningal kinyamol utawni mangat kinyamu saputi ya unni mangat angit tuwini ilu ati lima angin nuitat surik nuitsiang wala ako maraka katimanok duwamik katimanok duwamakayalumik paknay padliya migatta tatsu mukhalang arama ukaw sa tatanyo timim makakutikilang arangata pigiak niligutinganik 2028 pigiak pala at ligu paknay lang agatta take

0: una atausi unikaatua atunak takijualulla ke khoyangittu haujimammi jei pisulokto veni nunaktua mikä ei valle isutti
1: taikka kupak milikko kupai divaa mikä ei valle vasa kai valle unohtu veni kusukka indu pisuindalonni kai valle kunta khoti vinda go kupai divaa milikko kai valle juvenu khotu atunga osma jokonda tainna aur dasir magami go pania mini sapangang ni pagi ko ba kila lokto ini titik kala katak mi go map sapangabin ni pingwa tak ti ko ba kila lokto ini go mi titik lokto ini mi yo dai ko ngani panin minu kisya ni go kaina pandoro la la kenda la kenda lokto ini sapangat sujuno ko sapak tu sa cangit tu nga sapak panaya cangit tu nga salap tu ni ni yo halo lo ke abi tai ko ni yo ni kita lo ni dak palang bujanga la ro tu ma kai wat le ko tu ti nak yo ami ku pai di ma me ko tu ho da ko ti ki se ok ka
0: ah
1: ha tu da nak sa ka ju ni nak ta su mi yo ko lo
0: ah
1: ek ni ko ta jo ar ko ni ga khit cha jo ga ar ko ni tai vet ta khang de ron cha ma
0: tai ko ni ko pisu mut i khaili sak se su til lo ju vi ni ga mi ana na ga yo ta ta ta ga yo su ti ik ni ga lo pan ni ga lo ni ngi o tu vi ni su na su lo ni ngi na mi gu na chat
1: ah chi ni din da le ma su vi ni ga mi ko li go ta de pan ni ga Dini waktu ini ada tekor itu kayak berlagak sokto alat di cincia itu dengan sokan ini tu ada aku ni lagu apa lagu macam mana anak?
0: Okay, nak aku memang yang orang Yupi unik kata kain tetin nasi bul au di tu kisit siapa liu mungkin baga amisunut uhaya usung majupi.
1: Okay. Alam siya wani ko kakibahal katalaga mo niya alam matatapaw na tayo ba ukaos takit siya palokto. Anahanaw wani ko mo kakakon na siya palokto ang itay ko. Alam siya wani ka panigi.
0: 19 hat si Migalakiak tan atutilokto wani yung mga how you may yan?
1: Okay. 70 hat na Migalaw ni ma at siyo. 80 hat na Migalaw sa kundlo.
0: 18 hat
1: na... Kukiyo si Kalokto wani ko.
0: Ah, 1800s ni tuinna ke hakko tu yu pile.
1: Ah, unna. Senda go hukira ka sumita ka la ma huk chula hukira ta na hukik ma go tenda puku ma ta ni a tenda sakku sakku go lu kikia pikili tak suni ma hula go tai ku ma sangulu sangukan la la tu ni a lo pihatinga no. La walak tra na na ga khuk ta ga sak ni tu ga la sak ku lu ta ga ngi khot ta la chun di yu ni cha mu ku lu ngi ta ma ni mis ta la sa ma ti ma ga ta ta mai lok tu ni walak tu lu ila ni khun ila ni ni ta la ga ko ki khuk ga chun ni inu me khuk ni ka la tu win
0: tan tu ki sina me yo Ima akian itu galat tahat wak pinum hoki giak tu seung itu inu tuki sinak meyo.
1: Ah, asuku.
0: Ah, Yupi nak aku mi.
1: Kita talo la sama majan di pilok tu punya. Kita luak ne talo lu kita mana sih bukan ini. Ini tak sama kecil ne takut nata bos. Kita lagi ada kami ada kita lu talo masih bumbung. Kanoi ta sunda ki ta sunni iliya sunilo ta long na donda mo iliya bi ta kami a kisunilo
0: kanoi ngilo
1: ko na la ta ko ya sila sunwa jo wo ni sia la sia de go ho ke ta ven na ko mi sok me go ki ti rak so go ilo shakta ave ilo gunta ave ilo tukuluk sa ulala sa loa kami. Kaya may palawang milyok.
0: Kano ilalang ito? Iyong
1: alakay? Kaya nakatala yung kukiyuti. Kaya nalawak niya ako talagay. tamahan ninyo na lang isibukan eh.
0: Nako, may tuwinak itong ilanong ito, yung wala kayo nakama, yan, hanong ilukulok tuwinak. Yupi nga, nako, may makialok, unikatwa kayo nakawit.
1: Kasuko, nako, may makialok.
2: Ah, hai, nako, may makialok, nala kong nasikin na mga tsidu, David Dilunga, haupa, hanong ikutta kayo sila, to sa uribo nga. Suli, silan niya, di ko hawi sa kaintangin niya, haupa, muli nga yun, at wak sa siribo nga. Nuna, biminun at siya po milo, email nga yu igok. Kukjo apin me sani kilo amilo hapat nuwiya lak niya nga tak ano wai hati kilo tilo tak gaulo ni kilo akuninga ni 30 mid 50 mut sungun ilimbik kukjo apin me okuninga 3 mi lak niya nga tak sani kilo amilo okuninga 2 mid tilo ko umiya wiyak milo nuwiya lak niya nga tak me yok suyo litu na kaya haksu tilo ano wai loti tak gaulo ni kilo akuninga ni 30 mid 50 mut sungun ilimbik Koning alo tu milak ni ane gak tak. Inuk tua milo, puber ni tu milo, nubu ya lak ni ane gak tak miyogok. Han ni litri naga ya hak sutil logok. Sugu yolo tilu nit. Anu we hati gilak ni ane gak tak, tak gau lo ni giu lo aku ni ngani 30 mate 50 mot. So ngoni limbik. Uko ni hati gilo tilo, 3 ngoyomik. Aku libin milo, nubu ya lak ni ane gak tak miyok. Hannililak sutillo ko ulakot, sugo yos iloti hitikaligi ito akpat. Ano ilotillo ni gito mik 30 mate 50 mot, sungo nilimbik. O kuning alo tu milak ni nagtak. Ibu yabim milo, hannilak ni nagtak mayugok, sugo yos kalahat talotilo. Ano iloti atuak ni to mik 30 mate 50 mot, sungo nilimbik. O kuning alo 1 milak ni nagtak. Salunillo hannilak ni nagakta mi yogok natigo ba laktu sa sunillogok ano welo tillo ni giulu atok ni ulo kunninga ni 40 mit 60 musung ni limik ano nga lo sakilak ni nagakta suni wan ni ulo atok ni ulo akunninga ni 40 mit 60 mut sung ni limik nilla suninga lo 0 milak ni nagakta kan suya mi rakten like mi lo hannikalla lak ni nagakta mi yogok Ano ilo tillo atoak niulo oan niulo akunninga ni 60 mit 90 mut sungun ilimik. Ano ingalo kasulak niya nagaktaw suni 40 mit 60 mut sungun ilimik. Nila suningalo 0 milak niya nagaktak. Hoak tamilo sukuyo kalalak miyugok. Hanikala hatalo tillo. Ano ilo tini giulo atoak niulo akunninga ni 60 mit 90 mut sungun ilimik. Ano rin alo kasulak niya ng aktaw suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. O kuning alo 1 milak niya ng aktak. Kaya sumilo, si kinikalah talak may ako nabuya lo tilo. Ano ilo tilo ni giulo atuak ni ula kuninga ni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano rin alo ano kalio milak niya ng aktaw suni 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano rin alo kasusimilo ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 1. Ngoyomik. Ako palong milo suko yung kalah talak may yugok. Han ni kalah at talotilo. Taga, sikhin ni kalah silo tilugok. Ano kay lotilo? Ato ak ni tumi 30 misungo nilimik. Ano kay nga lo? Sakilak niya na kaktaw suninik yulo ato ak niulo. Ako ni nga ni 50 mit 70 mot. Sungo nilimik. Ako ni nga lo 3 milak niya na kaktak. Tasi yuk milo han ni kala lak mi yuk nubo ya balo silo tik ano kilo tilo ni giulo at wak ni ula kuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik ko ni haklo tilo tungo yumik kukjua milo suko yuk kala lak mi yuk han ni kala silo tilo Taga Allah hililiyo mi silo ti hitigaligi doak but ano kilo tilo ni giulo at wak ni ula kuninga ni 20 mit Sungo nilimik, ano rin alo, ano kaliyo milak niya ni Raktaw suni 40 mit 60 mut, sungo nilimik. Nila suni haklo dilo, tungo yumik. Kaya sual tuwa milo, suko yung kalalak mi yugok, hanni kalahat dalo dilo. Ano ilo dilo, ato arni tumi 20 mi sungo nilimik, ano rin alo, sa kilaan niya ni Raktaw suni, ano kaliyo milo nilo, nikyulo, ato akni ulo akunninga ni 50. Dimit 80 mut sungo nilimik. Koning alo 1 milak ni nagtak. Noon at siya bong milo abani na inami. Nubiyalak mi yugok si kinikalah talutilo. Ano ilo ti ato ang nito mik 20 mi 40 mut sungo nilimik. Ano yung alo sa kilak ni nagtak suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Koning a 7 Hopedale, Postville, Makovi Milo, Novigala, Lacnianic, Dermy Oak, Sikhnicola, Daludillo, Anuelodi, one new Luato, new Lacuning, any 20 meet 40, Mutsung, when he makes Sakilacnianic, Dosun, Luanoringa, Ni Giulu, Ato, Niulu, Hakuning, any 20 meet 40, Mutsung, when he make. O Coning, allo 6 milacnianic, Taco, the Casilne, the Cohar, second and a help, a mooling a yeet, no devil me. Nuna cebu milo, ah hila, nak kami magaya lu nala guna si kena mereka si tu David tilunga, kau pahanu yang kau tegar si laktu sawi bunga. Unno si cebu langa bosi, kemat cebu langa bosi, hong apa sih?

kon nok sa kun alek ti si sa ek semin CBC u ke ok tak ti min u blumi pe te ang ti lu October 14 tama ne ka ti gina tep si wa Robert Kabi tok

0: ila tao ati kain nagalat pa ila no la bagyak sa malo talo apo ti yung ito pa ti yung lugo yung kakain na kasok ta paong nga lipa ti yung Manila aw daman na nuli ba lang ayaw apo dyaro yung matay yung maksikain na yung mayo na maanak kailan na yung nga tayo ma apo dyaro ati kalat to ano ti lugo tayo tama na tayo may lihat yung mat ah, ay may takam. Malusa makuha nakiyapit. Uba ala kulo. Tusak sa katak to. Tuk hakain na. Tuk kita lo akong ni kain na dudugalo. Kang may bakto alo lang matay la. Wala mata. May mata tutoy. Tako jaw katak to. Balot to gala suli. Tamakuha lo. Tusak sa katak to. Ay tsikun naksit may si. Uba nga ilutin ni. Imailok to ha. Di umayay na hatak to. Nat si minyapin nila. Ilan, nakitin ni. Nakitin ni. Tay may linatak ho. Amalo. Tamak ko ha. Umayo pa ulay. Ilan ko. Tika. Hala. Tako daw hatak. May mata makwa. Nanuil lo. Hukiyo siya siya hatak ko daw lutaro. Nung ibagi halakay ko. Tay may lok to. Di umayayin na hatak to go. Manilo at siwitin niya tani suha ka tayo min matamanilo takudaw kita katagalan mataman na tamakkoa suyok suyok halo ala ko sumang ito alawa ilakaw na ang ito ko magkualo tuwarong na ito ko hangat ito ko ay daw yung may daknok sa uhat tapalay medyo manaw yung katpaw na luta ko ito tay tay meta ko matumakay na lang alam medyo luta lang na tuwang nakulay ka matawin na email yung to ha kita galahat tang medyo man na tay meta ko tabong akay na pilya balay lang alam medyo ma takwa kay na lang medyo na kay magumete balay yun ng umito galawat ilang isya ko kanil hanong ko mau kala magunang na ko mau kala magkitilag magkakit. Pabago sa ilo na si Tosado ng mga kapi, ilisak sa iyo, panik, ilisak sa iyo, tayo ma.
1: Tam na sa wiki sa tabot, piwala alagay yung tikang kimmeron min, Jeannie Panlok, kuyan namin.